0: Nei, si mang ga gal mara kan doli mang tsa mang tsa ani ki trang ko knang ha da mang ga ben from ho knang na mas ka gen wan mahat sobi ba bol rang ko ge ani anti ni sal ye program ho tsana si mang na bol rang ko ge er pung na nang ani bi dung rem se ge sang mani agan thala tani ko na si mang na kna tang ya
1: anchung wiya ya july ja

0: O Meghalaya ni mandirang na abal si cicat kap na singa hama. Andak yung ode na antang ni puuna matna ni dalbiga ba balko gamat mabi. Hadal gini kogrup tok balsi ni Oktober sa tarik ba unas kang balsi cicat kap pahode yan ang nimat gini balko akangan ni sumay sokaha.
1: O nga ba, Indian Election Commission, Special Intensive Revision ni gatam gapa bako abacina tinga ha. Booth level officer ang hadal gini kogrup tok balsi ni jun kolachi tarik ko ni, July kogrup suku tarik ko na nasimang ni nukunari anggin.

Pon kami na simang, kuma sanu aro kapita krista muli ng ba? Jurwa film ni git ko kunang ha, aro git baksa na simang na boli melodi programo, dung tang tang hindi film ni git trang kunat tani somay ba po ha. Ta awo dung sa mano, chet ba jiong han, dilin ho da skak ba hindi ko brang, chet ba ji minit chi bong ingus ko brang, aro chet ba ji minit ko la chio, sangro sara madok ni ingus ko brang ko ba, shilong station wa tatani wo na simang, kunang naman game.

0: Anga Chura Kasarina Public School lo class 10 no porainga. Anga da o Hailendra W. Marak ni segaman poido, achik atsong poido ko porayanggen, achik atsong. Mga nak ko achik atsong ang ni achiram ko, jeja nak ni bimang rasong aro ni towa ko. Songdong ramchim mungseng gepa achik pagat chamni, japa jalempa aro sukpa bongge pani. Kapaka ni towa nak ni bri chirang rangna, Kasoka do ni matni rukna kurang rangna, aga sakni chunbe gepa song ong ayoba, nambata ansing bata angna andi yoba. Nitoa pul bibal aro gepen balget dorang, kongnok kongnok misari ni balwa balo rebrang, rangspeo okap lagun ni smela, namme dakke chanchi ode antangkon guala. Tungoba sunggup penno mekron mekprapatna, rengobane kena toa katsong katsokatna. Ndioba sembrata antang atsong tangna, jadal bolcat kepa angni acik songna. Remangoba sauba angko gepen atsongona, patioba gandeng cindeng angko nitowatna. Tungeoba sunggup penno caa raja cae, kaa beya mekci onga anga dongto jae. Dongja angna gesakko achiram songgeta, manja gamsat pata songtangni gamgeta, kapakua songtangna de dooba matba, grab sijo sinte kua janggi chubanda ba. Mengbainga achik atsong chasongni chasongna, sokorenga alko dua songdong geparangna. Ongang kuchong nakni bimeng achik atsong rasong, naba kuchong achik atsong mande salni chasong, metela.
1: Nasima ya somayo. Dedo sa isang man diyan ng Tura Kasarina Public School o porayang atyam uni Harindra W. Marak ni Segaman at nga song poydo ko mga niko kunang ha. Jojo sa isang man sa song tali at kitrang ko bak natang ya. Wan Benedik sang man gapa gitrang chame jajong jidak keba sasekang eba aro kasuang mukchumang ya gitrang ong ya.

tao salilam si kecha kecha sal na paing aha abrini ko sapko bal phap kang ing ba ram ram namen nenani to bia tao cha chan salilam si ko ni watte rona namen nan sing benga

du umat ni kurang rang monang ha atham ni bal kha sen ang ni nasol ko khasna tinga ha nia tu abri jak pha jak pha duri den meka ko neka tinga atham ni kha srok ka aruni joni rang si rokom rokom sanchani rang ko आंनि गिसिखौ माथेङा

0: indin skirana public skulrang ni gitasan matna amayama ma private skulrang gitaba matna
1: da siarang gamen gita free and compulsory education kode sorkari mana hamo bicharang na ya age 6 oni 14 years ona jian government recognized skulrang de ongaya ha indi mangba un baksana government ara matam private institution ang oba 25% ni seat kode yab nakba bicharang na economically backward ongpa bicharang na dunna nanga neba niyam ko ya acto niyam ko rakata ha uni gaman je private institution ang kon government choose kama na ha wana kaparang de 25% ko seat reservation na dunna gata nanggen aro admission ang kaengon ya porikar anirang ko ya ekni gata dakna gata manja bisong ji si ton gamande wa bisarang wa age appropriate criteria ko naha ode wa mang wa no admission kha na gata kata manai gen wa private institution ang oba government school ang ongai gija
0: aru madam ya daki ode ya ekni gata ra government school ang os ki parangara private tuition ang kuba ra na gata na mama
1: government school os ki parang de ya ekni gata de private tuition ang ko de niyam gata ra ani ongja aro ya act na men ya nakba dakani rang ko champeng na agana aro dakna kraja nemung na ba ya ekko nakna gata ma ge andimang ba you know private teacher ang de include ongja private teacher ang de ya tuition ang ko ra na gata ma na andimang ba government ni teacher rang ngen chmo de wamang ge private tuition ko ra na gata manja
0: aro ba ya ekni gata ra bi sarang school re ya ba re ja ba re gi jak parang khu ba school o ba khu ra gi jak parang khu thawarang nirok sandiarang khu dakhainga ya national ba state level ni gata ra
1: ek manchao de theoretically de national commission for protection of children and the Kemenade State Commission for Protection of Children ni niyadi niroka ne aganan dimangba actually anching practical by ba on yat kinchim ode local bodies form kha gamen je school ni anching school committee member ang mo je rang hon siok ka hachim wa nak barang ba badia bi sarang school inga re jenga warang khodi nirok san dinade manaya practically je one implicate pong bata maina no ba wa nak ba mandirang sa ang thanang ni songthang o sawa sawrang school inga re jenga nak pata da kepawa komisino dong keparang di kali naksung nakbarang ko sandibu ni rokpon kebakosan akanani ko sen takako nakpataya
0: aruba mungkepen sing anyara ya right of children to free and compulsory education act ni getara bisa rangara endin skira na getara j school rangoba admission kana geta makna ya ma
1: da siang ni akan gemen geta government school rangode wan sungan tion je ako de bisa rang gepen sung ciri ang emana ning i poraina nangja na geta ba tangka pai serang dongja gencim omang ba admission rang na kene mungna school napgija dongja na geta government school rangon bisa rang admission shin la nagta manaya thangka paisa gam gijan un baksana ba private siang ya ang mata private school ang oba jion 25% ko bishona reservation mana ha wana kapa rangode admission ana ta mana yan di mumba ji oba ne de aga na manja wa ba jeba private institution ang ode ra na manja na dunga ji kon government na sungba ya bi sarang na situ na nangan ga ba ko haida niyam gata karang wata ni rang dongja gen chim ode wa school ang ode manja na ba dunga
0: aro bon khame anga yakus nagta skiachim ya egni gitara sauba niyamrang ko pod ba mani ja ode mai ba government ni mai ba dosrang ko dakka ode sasti rang na nirang ba dunga ma
1: ek mancha ode ya free and compulsory education ek mancha ode dungthang mancha penal provision ko de unade dungja andimang ba section 17 no agana dunga jion bicharang ni khosako mai ba harassment rang kha ode ba teacherang mai ba rakka sastirang ko na dongen chim ode wa nakba bicharang da siang ya kan gamen gata school committee member rang dongen chim ode warang disciplinary action committee ko ge sa form kha ni jamano mai ba disciplinary action ang ko wa teacher ba mandirang school lo dongga pa mandirang ni ko sako ra na gata matna andi mang ba complaint ko written on genchi mode civil ba criminal proceeding ko ba ragat na gata matna ode mandeni nang nka osa pangcha kai gen andi mang ba jen solo written complaint dongen uno de Indian Penal Court ni gita ba penal provisions rang dunga ji wade case to case ong aigen ji takapa ongi je takani rang ko kaatim student ang ni ko sako unikri Indian Penal Court ba sasti ko naman gen aro un baksana antini JJA Act dunga jian Juvenile Justice Act dunga uno ba pangcha ke mengna sasti rang unagata man gen Unigman ya act to directly penal provision rang longja genchi momba written complaint dong genchi mone chungni Indian Penal Code aro JJ Act ni gita sastiko nagta mangen.
0: Ansum da alo Right of Children to Free and Compulsory Education Act ni gaman ya ekara mai ni gaman aro yani gamchata ni aro mai muksunga ora kataha ansung thalbati yang na gatama na ha aro ya ekara India asungo dongpa basido koni basi briona ongpa bisarang nan din skir ani aro school napna chol mana ni unga ne yang na gataba mana ha uni gaman da o anga khadunga aro bebir a ya program ko khna ingpa sakantian skida paniko manahani aruanga madam nangkoba dingtang mancha mtelnaska ya topic ni gaman thalbati aganina thela aro khna swengpa sakantikon mthela
2: nasimang Right to Education Act 2009 ni gaman aganiko khna swaha dawso merang dongkhani gaman predik marakni gitrang ko khna sona man gen gitrangara to chulok aro achik asong

0: ko chini studio na nakni gam chat begipa somai rang ko jakhale aro nakni khagni kamrang ko dune reibani na methela aro rum chakswa dalu chinga nang ko nakni tharigman film ma ama jian agal sakne dingthang dingthang asungrango aro india songoba mungsing mungga mata ko matne national award rang ko ba manphla ha yani gman khandke thalgrikness kani gman okamata ha andake ngi ngon na kha sapai agan grikani rang ko ba chingnas khang anthangni gman a khandke thala chingin chimude mathel begin
1: a thlaknes khang ba All India Radio tura ko mathela angko yana nokamatani na yarang nis khang pa achik interview ba ngwa aru yan khang pa tura o interview ng chingin anga Riboy district in Nongthmai garu ng pa songoni ba uno achkam plongin panga uno ni na achia ha ama schooling de class nursery uni 6th ang goti for ha goti don bas question ekli uni chamano class 7 uni 10 no na karubata St Dominic's Savio school wa por ya dem college ko dis shilong da kemang ya mama film ding thang thang sungrang wana film festival sang na sukang jok aro yako mandirang achak film ko mandirang ding thang thang sukuni mandirang niya ha aro namne kaha inda ke Shanghai International Film Festival of Best Cinematography ko mana ha National Award ko mana ha inda ke mang Best Actor Best Director Prague Cine Awards rang mana ha yang nasa nung jan di bajat ni rasung na aro makham nong ha
0: Matel Bejo na aro ya mama film kura anthangni gisik koni kosa ba chanchi awni kosa na thariya hama ma ya film ara na sani begman thariya hama ya ko bachnga de na thalat kinchimude khnana khusi ung begen
1: ya ong chomot ke bong ani ge man ya ko anga chanchi mang golfo da ke sia da ge mang ai sia o anga balsig ni ata sang ngacham ai ni mang ma mang giska ani rang dungjang o bas ko de da ke chonao sia o de nangni na magapako anga angni magapako angni gisko nakka ndepa wa gisko nakka para chomot mkhangan ma angni adathang babi thang ni agan kapani agan ani kta sangar gisko chanchinga ma uni mun yarang ko anga cinema o ba film mai da ki yarang ko anga chakhana man gen changi thangani khakhen gaba golfo rang ko mai da ki anga golfo da ki thariye mang bimang na ona raban man gen ndake on chokmopoya boko golfo da ke thari tapani boya deke mang huwe ako ji golfo ko senaga tapna sandir kanangen research kanangen uni man yas research kanin rang sandir khatan rang baba o bangni family rang os em yarang ko takan dem golfo jin solo film ni ode ya film de ji mandani bo aigen na ma film kun yang ode o bisoni noktrani golfo ne nam jwan deng ba maina gamak filman bongbo gamak golfo nongbo sauni ba dong khatna nangen une man daudia de thang noktro ni khatan de bongbo golfo de na screen me kaho de we go wa film de na chik ta relate khana man gen en film kuning ge parang anta dang ni obosta oni ge ta thosu sana ba on baksa nangat na ge ta man gen mama bas sochet ponga ongpa bude phani golfo nga bas sochet ponga ongpa bude phani pa binij ke pa pulsi khola chinas khang sia anda ge bia chiksakban ko rathyoba pya phangnan anthani jikaba gacham ko gisko giskra aha aro makhangchi salgio ko nakthaina khadunge beberae dunga cham ndemang ba changsao bya jumangchi anthani jikapa ko mechma jinma o bya anthani jikapa ko sandiyang cham ndaki sandiyang on bya anthani jikapa ni makhang ko nakchajok ndaki jumang ko kon chakhat on bya khenani gisko khenani sokpajok anching manderang siani jamano anchini mukhangra apsangin ma madang thangin ma dang thang o jang arang nich kaba kho phulgen ma man phulgen ma nda kaba
2: wina man
1: gen ma nda kaba gisko khena ni na pa ha aur nda ki ya film yani golfo ni khong pa golfo ni foundation ra ya no nga nda ki mung bia mai ki film mo thang ni wa giskra ani ko black katna ga ta jathon ka nga ba giskra thna ga ta ta kinga wa ni ga mung nga ya ma ma film
0: matel bejo nda ki mung na na ya film ko thariya ra na an thangni changa sapani ko jakhale chanchi emna thari jakaya sama ma na a film rang ko thari nagta banubas khir ahama ba training rang dunga hama na a ukubachna thalak kinchimode mithel begin
1: training dunga ya film ko thari nagta a graduation ni jamano post graduate takna Satyajit Ray Film and Television Institute Kolkata pore ha jion a direction or script writing ko specialize kaba ha anthangni major dake raha undake mang balsi bangana kankanga

bate chadam berang ya agan kakao ni ho jangi thangani o flak nik ne kani rang donggen chimoba an thang thang ni muksong ani ko khum khot beber agnang jothon kha gen chimode aro rakke kham kha gen chimode chu sokna gata mana yani gman skir aingenok ni anga bebera aro na sima sakanti ko chungbak sa ma hanina matela

Naa batang man sumoyo nak ni hospital na riyang ani ko gisikra ama. Jiyon na anak ni gacham prescription ba doctor ni siyon gapalik karang purika kain niya niya rekstri kaini report rangko. Gapchupile beko rabot na nangan baksana. Uni ja man otokun rangko rak na registration kak gapalay no. Ruta sumoy rang na chading na nangrung atem. Aruyan na minnik biyan niyong atem. Andi ba? Naa daw ya plak li karang kurak na nang jawa ha. May na surkari yan ceng na Ayushman Bharat Digital Mission baksa. Sana ba na ni kuwal tuk baong ating ha. Yana na anak ni Ayushman Bharat Health Account App Number, Chokmatan Gi Chibri Dongkapa Digital Number ko sa nangaya, Jiyon Patangaman Sumayrong anak ni Plak Sanabana ni Record Rangko Nal Joki anak ni Phone Nun Chpedo Namat Gano. Nakwa abhakar tunga ngudi, Doctor ni Prescription aro Lab Report Rangko anak ni Phone Nun na Jol Jol Watat Namat Nay Gano. Wasan uay gijan na hospital lo QR Code ko scan ka enba, Ruuta Sumayna Chadengani aro Bimuse Katani Gutak na nang jawaha. Yan kina nang gija kapa nal joko pa aro chukum kan thanga nang gija kapa nga. Nang ni number ko matna kata na da alan abha app ko dalo kabo. Dakchakani ko nang iyang ode, 0 gtham dokbri, gnisku, sabri, sni gtham sku number o na kol kabo. Ba, @abdmmeghalaya ko, FB, Instagram, ba, X, Twitter gata follow kabo. Abha, ansing.

0: Mandi dong ama. Angan at simang ni booth level officer, hajag ni kautobol sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
1: Oh, unarang alam ay kudak na nanggin.
0: Dakna nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak nigaman si rakyan nirang omong ja, warang ko niyan ba? Enumeration form mo, gapat ye soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba thalidap na nangan nirang dungo diyang nauyat pa bo.
1: May nak ba thalidap pa nirang?
0: Jika isong ni bimurang ko dung tangatani, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nukon ni jitang kapa mandirang, ba getal vote po naman kapa mandirang ko sigat naman gen.
1: Altua de, hindi ba yano may nagam chata?
0: Electoral roll lo kakhet kaba bim ko sega tanera a songo songdong kham gapa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bul rang ko mangrak patan na tak chaken
1: o da ko de ngai jo
0: mathela ni nang ni bakar mani na
2: bel rang haja gani khok tok besini esan na siman nokon ari bang odi wam ko rim chak sobo aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko gapat po aru electoral roll lo kakhet tonge ketal kuya tanirang dongo de apation bo maiba agan thala tanirang ko nang ni ke o de andan khana man gapa voter helpline number sas ku bonga jiro na kol kabo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agreba na www.cumeghalaya.nic.in website na napangi nina gitabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya